Ileu yuhie, mayuhie leu peta dane, kada pe yuhie ngana raruga e, jawet manga. Ileu, mayuhie warihenung edi yelen hui birin pi, mayuhie wane, ah, bini kaya niwa, do bindon yeip ma. Uwen hie, hianun hina.

Ile pena na narunga limbwe ile ngeli po ile bile pena na pye ndu nyuwe mangeli mbwe ile pena na pena utanga le nengem I never kak nen yoten hina mana yo hina hun yang andi hian tau le wo yang andi hian tau ma yan ile pena na pepe na wuli fek na ba wara on wambe a yek men na yela mu yang andi ngara man wo hui ile pena ne ngeli ngeli mani ware mwa nyong ngeli ma po ngeli mata ngeli ngeli mani

tanga yanga di point game moi ti me ma tembi yam ha wona na hen mo jem ha tembi yop mo ne pia mo ben yo ton fe ye pe beda mo ba yo pe ho an no bena mi anan hina pe runde ko ta nga tanga ye pe ko na un ngara ta ho yanga di ra huyong ha yo ki tanga ru ye khali bi tanga manga nonan bi bua un thak do ha di ngeli do thak mo pe de di mo ambu ye ha tan.

Uri heme, kwane uri heme yo, uri heme vaid hayo. Wi, kahye ni wa biyam yam huene. Ah, binde huene vi yilen ga pepe vini yam biyam hina so ngarama na na yo hina hun uri hayo na li huache. Ah, ke. Huna na yo hengangken nga. Yo hunde, huwa wa ki utanga nengi linjiam tanga mone vinenjiam. Ye ye kahye ni wa yungara tanga konani mbua untat.

kahieni wa biyelen kape pe wo pe na ne ga benda yo mundu ten hina ngara man ya mo hoy ton ngaru wo hu bi pange mako nga ton wo wa ton nga tu bi utanga ko dale ne bi nenjem mane marata ngo tango mata yango ti yanta yango pi yo marata ngo bi yo nyaman hina pe bi ru de bi yo hema pe hemanta o kwa bi kahieni wa yo pianu maranga yo yamen huene nga ngaraman yo kwa de yo ma petango na le yam malanan ngwa bare du mone o ngwa en ya do do binto nam wona ma huene ron ni do petnon tayung do ha petnon tayung petnon tayung do mari wing eli puente yo mo tembi do tinga tayung le wotinga le ka popange wi mbe do petnon tayung ai pa ye pe tane ka hiene wa hiele pe ru ka hiene wa pe pia na so we manik na ne ben ku hiele pe na no wota me huene ro Ando linga hina hun peina novi hun hieli vi niwa. Avi niwa pano ha hieli vi yom ha hiach. O niyam so we yom varan vani. Tukma wu va novi hie niwa. Piven niwa ngana pano hieli yom ha hiach. Kwa wani ni chani. Pano hieli yom ha hiach. Yach, yach, yach. Ye peina ne ui kwa wang peina. Nandu venana. Midon peton tayungan du pano peina no venana. Bia vena mian wapu awa. Midon wane ndo hen. Du wana nga kwa ngambeng. Evi yele kwi ndunwe. Ndo hanga manga tenga viven hiavik nale. Ili hiavik. Do Tiamani, do Taiwan, Nili Petelin, Nen Nilitang, Eliav, Tendua, Tendua, Tendua, Tendu Tina, no Vindun, we, I went when to fend the hill, the fend of an one bang, we handy the hill. Don't go about a fairy yellow and new one, don't do Hanana, when I went to find a new one, man and mare, don't do fang in a new one, don't hand hill in a little eleven and window the hill in an event doon way. Don't do hill it in every yellow and new one, don't mount Nana Condilla Puivan yellow and new one, and in don ma. Indo kerana itu hilir tinggal lembuan bena niwa. Apaan itu dua hilir tik ni dua ben kelogan niwa ben niwa yom tibat. Apaan itu nana bena don ma yom tehing ena huyaman gon. Do hilir apaan okoin. Do hiuwene bena niwa. Do kahiuwene ngan engkau malang. Apaan engkau do tau wati tu tiuwene. Mundo pengahun ben wene do mamuany awam hiya. Engkau wangan do ngafir nana le hilir. Do apaan itu ngah